0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upatka Classic Donuts, Ugupatka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
2: Dunkin' Choco Butternut Madness!
1: October 17, Saturday. Ayokalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
2: Dunkin' Choco Butternut Madness.
1: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 11:45.
2: This is Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Sorry ha, wala kasi akong kaya ibigay sa'yo kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
2: This is Heart 92.7.
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 5:45.
2: Heart 92.7.
3: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Bye.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30. Heart 92.7.
1: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
2: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: na. That song was brought to you by Duncan. Pasalubong ng Bayan.
1: Heart FM time. It is now 8:30.
2: Heart 92.7.
3: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness!
3: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness.
3: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Can you feel my heart?
9: This is
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 4:34.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: Heart 92.7.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Heart FM Time. It is now 5:19. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
4: The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:35. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM kinon. Hey, we get 15 minutes makalipas ang 6 o'clock. Good morning everybody, may buntag sa tanan, mayong aga. Brand new day na naman tayo. Balik na naman tayo sa trabaho. Araw ng Lunes. A 12 na agad sa buwan ng Oktubre. Ganon kabilis sa pagpapalit ng ating panahon. Ang pagpapalit ng araw. Ayay! Talaga naman! Ito na nga, double digit na yung ating mabibilanging araw. Ano? Anyway, sige pa. Sige pa. Higda pa kung walang trabaho. Pero kapag may trabaho, meron pasok sa eskwela, sige na. Baliktad na, no? Hindi na pa, kundi na. Sige na, bangon na. Ano ba nga ba? Jason Steve ang inyong kabiling. Hanggang 9 in the morning. This is the program Heart Morning Drive. All you have to do is, you know, be with me. Maging parte ng aking programa. At magparamdam na sa akin ngayong umaga. Ang dami kong dala mga bugas. Ang dami ko rin dala mga groceries para sa inyo. Baka ikaw na mananalo ng groceries at bugas na kailangan natin sa araw-araw. Today is your lucky day. I know. E text mo lamang ako para malaman ko naman na nandyan ka nakikinig. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Good morning, sweethearts! Mayang butag sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan. Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
6: Tiyada Saya sa Barangay.
5: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Buginon. Oh yeah, it's Banana Dili. Come up, Joe, for you. That song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang good morning. Wait lang. May buntag. Lahat ng mga nagbubukas sa mga tindahan sa oras na ito. Good morning po sa inyo, mga auntie, mga uncle, o sino man ang bantay dyan. Maayong buntag kasi naka-Hard FM ka na. Swerte, swerte, sulod, dire. Dapat ganun. May nagbubukas ka ng tindahan mo. Habang nagbubukas ka, habang ino-open may bintana, swerte, swerte, sulod, dire. Dapat ganun. Kahit sa tindahan, di ba? Ganun yun. No. Gagawin nila yun. Maganda. Uy, wala naman masama. Oo, oh, wala naman masama. Maganda rin naman na meron kang ganun. Oo, oh, diba? Kasi naman sa usual na pagbubukas mo lamang, wala namang nangyayari. Babalik-balik lang. Baka balik mo mag-effect, diba? Oh, alam mo na, gagawin mo ha. Oh, sige, pagbukas. Isara mo ulit. Tapos sabay buksan mo, sabay ganun. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga bakeries natin ngayon, magandang umaga po sa inyo. Swerte, swerte. Sana'y maubos sa mga panin nyo diha. Magandang morning po sa inyo. Sa lahat po ng mga nasa mga palengke ngayon. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga eatery, sa lahat ng mga restaurants, sa lahat ng mga karinderian, nagbubukas na. Good morning! Swerte, swerte! Sana'y magkaraming bumisitang mga gutom diha sa inyong mga restaurants. Sa inyong mga eateries, alright? Sa lahat ng mga ano, sa lahat din ng mga motorista natin, yung mga namamasada, sa mga nagwadwad, mga naningkamod, swerte, swerte! Sana'y marami din ang sumakay sa inyo. I-claim ninyo na swerte tayo sa araw na ito. 34 minutes after 6 o'clock. Abangan natin mamaya. Malalaman na natin kung sino pinakaswerte. O, kasi naman mananalo po ng bugas at groceries yan para sa ating pinakaunang draw, ang ating buwena manong winner. Mamaya-maya ng konti lang yan. Few minutes more, magdodraw na tayo. Alright, stand by lamang mga sweethearts. Magbabalik pa ako. Siyempre, ang dami pa mga music. Paswerte tayong lahat kasi malupit ang ating lineup. Ha? Still with me. Ako pa rin ang inyong swerte sa araw na ito. Ako po si Jason Steele, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: 92.7 Hot FM kagayan de oras siri 93.7 Hot FM pagkinoon. Hey, that's a baby doll for you. Mapapaulala ka talaga. Ngayong napakagandang umaga. Mga taga Balitbog Bukidnon, magandang umaga po sa inyo ha. Shout out sa akong wapa. Oh, pasahero na niyang taxi ito kahapon. Pasahero niya sa kanyang taxi. Si Geraldine de la Serna. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Mga nakikinig ito sa ano sa Balitbog. Magandang morning din. Hi! Ano to? Ako si Antipolo. Ano to? Lagi ako nakikinig sa heart. Oy, oh, talaga ba? Oh, si Antipolo na kaya. Shout out sa iyo ha. Mga tagano to, Makabalan, oh, sa May Pier area. Yan, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Hey, good morning. I-shout out natin ang ano to, Igret Family Lembo. Family Talines. Ay, hindi pala, Igret pa yun. Hindi Igret Family. Igret lang daw ang Family Limbo. Ayun, Family Talines, Family Abrugar, Family Kange, Family Tanedo, Family Jamon, o Hamon, Family Magriña, at tanang mga taga-baryo. Mga taga-baryo, ngit-ngit. Ayun, Zone 6 Carmen. Family Hibok, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo ha. Yung ano daw, i-shoutout daw niya. I-greet daw yung mga apo niya. Sina Erica, kay Plong Plong, kay AG, EJ Bong, LJ, kay Budoy, John Diaco, magandang umaga. Kay ano, Colleen, kay Kurt, kay Eski, kay Duday, I love you all. Gikan kay Nanay Baby Doll. Oy! Nanay Baby Doll, may muntag. Tagang salamat sa inyong pagpaminod yan, Dapita. Aba tayo tumunog nito. Nalipat din yata ng channel ito. Teka lang ha. Yun! Oras na para mamigay tayo ng bugas at saka ng groceries ha. O yung mga sweethearts natin dyan, yung mga kanina pa nag-aabang, yung mga kanina pa naghihintay, yung mga kanina pa! Yung mga kanina pa talaga inaabangan yung kanilang mga pangalan. Eto na nga! Ruleta! Abay, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa Mayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Lapasan! Lapasan. Yan ang ating binamanong lugar. Puro tayo sa drawbacks ng Lapasan. Ang address! Lapasan lang ang nakasulat. Ang pangalan! Uy! Rafi Tantoy! Rafi Tantoy, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Magdala ka ng iyong ID dito, Rafi Tantoy. Ikaw ang benamano nating winner sa ating The Price is Rise Overload. Samantala, ito po iniatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo with more? Oy, standby lamang mga sweethearts, ha? 10 minuto bago sumabit ng 7 o'clock time check, brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
6: Dunkin' Choco Butternut Madness!
5: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
6: Dunkin' Choco Butternut Madness.
5: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7
3: Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, ICC at na naglarang fit to stand trial si dating Pangulong Duterte.
6: Pau, hiling ang digdig lawyers o dagdag lawyers dahil sa demand sa legal aid.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, arraignment ni VP Zara sa kasong grave threats, muling ipinagpaliban.
6: Headlines, ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex sa CDO, nilinaw.
5: Sa ating balitang lokal pa rin, epekto ng El Nino, nararamdaman na sa Cagayan de Oro.
6: At balitang lokal pa rin, dalawang katao na sawi sa sunog sa Barangay Nazareth, Pinsala, tinatay ang nasa 800,000 pesos.
5: Sa balitang lokal pa rin, mga bagong medical workers na numpana para sa 8 provincial hospital sa Misamis Oriental.
6: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, emergency response sa Valencia City ipinatupad matapos may tala ang mga kaso ng hepatitis A.
5: Sa ating balitang Bukidnon pa rin, isang estudyante mula naman sa Malaybalay City nasawi sa sunog dito sa lungsod.
6: At balitang Bukidnon pa rin, dalawang pagkilala na tamo ng Malaybalay City Civil Registrar's Office.
5: Kamadala headline sa ating balitang Mindanao, tatlong hotel workers sa Davao City na tagpuang patay. Investigasyon pinalalawak.
6: Headline naman sa ating balitang international, ex-Venezuelan leader Maduro kinasuhan sa US ng conspiracy.
5: Sa balitang international pa rin, 12 patay, higit 300 sugatan sa pag-atake ng Houthi sa airport sa Riyadh.
6: At sa ating balita pampalakasan, Alex Ayala aabante sa number 13 seating sa Wuhan Open.
5: At sa ating showbiz balita, Sara Labati, naging usap-usapan sa pagsagot kung mas nakakatakot ba si Barbie o si Annabelle.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Oktubre at 12 ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
6: Nel R. Shaga.
5: Ako naman, Marlau Renio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas ay kabiton na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
5: Fit to stand trial, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang idineklara ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na kaya niyang epektibong gamitin ang kanyang fair trial rights. Idineklara ng ICC Trial Chamber 3 na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa desisyon na kakaisang independent expert panel na nauunawaan ng dating Pangulo ang mga charges, proceedings at ebidensya at kaya nitong magbigay ng instructions sa kanyang defense lawyers. Dahil dito, itinakda pa rin ang chamber ng opening ng trial sa Nobyembre at 30 at agutos sa mga hakbang para mapadali ang kanyang partisipasyon. Kabilang sa mga isinasaalang-alang, ang mas maikling hearing sessions at adjustments sa schedule depende pa rin sa kondisyon ng accused at mga witness. Patuloy rin minomonitor ang kalagayan ni dati Pangulong Duterte habang maaari siyang payagan lumahog sa proceedings sa pamamagitan ng video link mula naman sa ICC Detention Center kung papayagan ng chamber.
6: Samantala, umiling ng dagdag na lawyers ang Public Attorney's Office o PAO dahil sa patuloy na pagdami ng mga indigent Filipinos na nangangailangan ng libre at reliable na legal assistance. Ayon sa PAO, 2,670 lang ang public attorney sa buong bansa, habang nananatili sa one lawyer for every two courts ang public attorney to court ratio mula 2023 hanggang 2025. Dagdag sa workload ng mga PAO lawyers ang paghawak ng criminal, civil at labor cases, quasi-judicial proceedings, mediation, barangay outreach, jail visits at iba pang legal services. Sa kabila ng mataas na workload, nakapagtala ang PAO ng 100% obligation at disbursement rates ng 2025, habang may 392 regional at district offices ito sa buong bansa as of September 2026.
5: Oras natin, 20 dapat. 20 dapat na minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch in 98. Noon namang Biyernes, Oktubre 9, ang arraignment ni Vice President Sara Duterte kaugnay pa rin ng 3 bilang ng kasong grave threats. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, na minabuti ng hukom na huwag mo nang ituloy ang arraignment ngayong araw dahil sa mga nakabinding motion kaugnay ng kaso. Kabilang pa rin ang motion na mag-inhibit ang presiding judge sa paghawang nito. Dagdag pa ni Lim, nakabinbin din sa Supreme Court na kanilang petition for certiorari na kumukwestiyon naman sa jurisdiction ng korte sa pagdinig pa rin ng kaso. Ito na ang ikalawang beses na pinagpaliban ng arraignment na unang itinagda noong Setyembre 11. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara sa kanyang mga taga-suporta. Oras natin, 7:25 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal, nilinaw ni John Boyac Tube, tagapagsalita ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarice Uy na hindi pa nangangahulugan ng pinal na pangungutang at panukalang 8.5 billion pesos na loan para sa pagpapatayo ng bagong government complex sa lungsod. Kasunod ng mga pangamba at magtatanong ng ilang sektor hinggil sa hakbang ng City Council na humingi ng autorisasyon upang makipag-negosasyon sa mga bangko para sa posibleng pagpopondo sa nasabing proyekto. Ayon pa kay Agdo, bahagi lamang ng proseso ang paghingi ng autorisasyon upang mapag-aralan ang panukala at matukoy ang mga posibleng paraan ng pagpupondo sa proyekto. Patuloy naman ang pagsusuri ng Technical Working Group o TWG sa mga detalye ng plano, kabilang na mga benepisyong may bibigyan ito sa lungsod at ang posibleng epekto ng pangungutang sa pananalapiin ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Agtub na mahalagang masusing pag-aralan ng panukala. Ito ay upang matiyak na magiging kapangipakinabang ang bagong government complex sa bagunlan ng Cagayan de Oro at hindi magdudulot ng labis na pasanin sa kaban ng lungsod.
6: Sa ulay naman na balita, nararamdaman na sa Cagayan de Oro City ang epekto ng El Nino matapos maitala ang pinsala sa mga pananim sa ilang hinterland barangay. Ayon kay Acting Department Manager at OIC, City Agriculturist Bernie Dava Jr., nagsimula ng maapektuhan ang sektor ng agrikultura dahil sa naturang kondisyon ng panahon. Dahil dito, pinabilis ni Mayor Orlando Clarice Uy ang pag-aproba ng pondo para sa mga agricultural inputs na ipagkakaloob sa mga magsasaka at manginistang apektado ng El Nino. Sinabi ni Dava na nakapamahagi na ang kanilang pamlalungsod ng paunang tulong upang maibsan ang epekto ng naturang kondisyon sa kabuhayan ng mga apektadong sektor. Patuloy rin ang pagbabantay at paghahanda ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga posibleng epekto ng El Nino, lalo na ang banta ng kakulangan sa supply ng pagkain.
5: Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, dalawang katao naman ang nasawi habang tinati ang 800 piso ang halaga ng pinsala sa sunog na tumubog sa limang bahay at bahagyang sumira sa isa pa sa compound o sa isang compound sa 929 Street, Barangay Nasre, dito pa rin sa lungsod. Ay kay John Rayan Donasco, Chief of Operations sa Cagayan de Oro Fire District, nagsimula ang sunog sa harap ang bahagi ng bahay ni Jonathan Pabeli. Umabot sa ikatlong alarma o third alarm ang sunog bago ito naapula ng mga responding bumpero. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang iba pang detalye ng insidente. Kasabay nito ay muling pinalalahanan ng publiko na mag-ingat at iyaking ligtas sa mga kabahayan upang maiwasan ang sunog, lalo na sa gitna ng matinding init na panahon na may kaugnayan pa rin sa Super El Nino.
6: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, na numpa na sa kanilang mga tungkulin ang mga bagong medical workers na itatalaga sa 8 Misamis Oriental Provincial Hospital o MOPH bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Inaasahan na tutuparin ng mga bagong kawani ang kanilang mga responsibilidad ng may dedikasyon, integridad at kausayan upang maibigay ang nararapat na pangangalaga sa mga mamamayan. Mahalaga rin ang kanilang pagpasok sa serbisyo upang higit na mapalakas ang kakayahan ng mga ospital na maghatid ng maayos at epesyenteng serbisyong pangkalusugan, partikular sa mga komunidad na umaasa sa mga pasilidad ng pamahalaan. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapabuti ng serbisyong medikal upang matiyak na matutugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga residente ng Misamis Oriental.
5: Aras natin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
9: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay.
12: Tiyada saya sa barangay.
9: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video kay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha, at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
12: Amazing!
9: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
13: Let's get it!
10: This is Heart 92.7.
13: 92.7.
10: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
5: Oras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakikinig at nakasumaybay sa ating Heart FM Balita.
13: Heart FM Balita.
5: Live pa rin tayo na babagingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sabayan po ito ha. Tayo po'y loud and clear na babagingan sa Kalangkang Bukidnon sa pamamagitan po ng ating Heart FM 93.7.
13: Heart FM.
5: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may nababagingan loud and clear sa pamamagitan naman ng ating Heart FM 92.7.
13: Heart FM Balita.
5: Sa mga naka-online naman, tayo live na nababanoon sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na yan. Narito po ang ating mga Facebook pages. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
13: Heart FM.
5: Dito naman sa ating live, magyari po lamang ipakishare po dito. Samantala, pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o shoutouts kung tawagin natin. At yan po ibabasahin natin sa hulihan, sa bandang dulo po o pagkatapos po ng ating balitaan.
13: Heart FM Balita.
5: Aras natin, alas 7.34 ng nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
13: Heart FM Balita.
5: Nagpatupad ang agarang hakbangang pamahalang lungsod ng Valencia. Ito'y matapos maitala ang 16 na kumpirmadong kaso ng HIPAA Hepatitis A at 73 pinaghihinalang kaso sa mga barangay ng Lurugan at sa bahagi ng San Carlos. Batay sa datos ng City Health Office CHO, karamihan sa mga kumpirmadong kaso ay mga estudyante mula sa isang lokal na paaralan ng lungsod. Tila pag-iingat pansamantalang ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pagbebenta ng mga pagkain ng mga food vendor at ambulant vendor sa mga magdadaon lugar habang isinasagawa ang mga inspeksyon sa kalinisan at investigasyon sa mga kaso. Magpapadala rin ang pamahalaang lungsod ng 2 water tankers sa paaralan kasabay ng patuloy na pagsusuri sa mga pinagkukunan ng tubig upang matukoy kung may posibleng kontaminasyon. Samantala, pinaalalahanan ng CHO at ng lokal na pamahalaan ng mga residente na regular na maghugas ng kamay, uminom at gumamit lamang ng ligtas sa tubig at panatiling malinis ang kapaligiran upang makatulong na maiwasan ang paggalat ng Hepatitis A.
6: Samantala, isasagawa ngayong araw, Lunes, Oktubre 12, ang isang prayer gathering sa Capital University College of Health Sciences bilang pagpupugay sa alaala ni Christian May Sena, isang third-year Bachelor of Science in Nursing student na nasawi sa sunog sa Cagayan de Oro City. Inaasahang makikisa sa panalangin ang mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng pamantasan bilang pagpapayag ng pakikiramay sa pamilya ni Sena. Magbubukas din ang pagkakataon para sa mga pinansyal na donasyon upang makatulong sa mga gastusin at pangangailangan ng pamilya sa panahong ito ng pagdadalamhati. Si Sena ay residente ng Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon at kabilang sa mga nasawi sa sunog na tumama sa isang boarding house sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City.
5: Aras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa anin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon, nakapag-uwi ng 2 parangal ang Malaybalay City Civil Registrar's Office o CCRO sa 5th National Civil Registration of Vital Statistics Convention na inorganisa naman ng PSA. Kinilala ang tanggapan bilang pang-anim na pinakamahusay na local civil registry office sa bansa sa ilalim ng 2025 Outstanding LCRO Extra Large Category. Nakuha rin ng CCRO ang titulong regional winner para sa 2026 Most Innovative Local Civil Registry Office. Ito'y binang pagkilala sa mga makabagong hakbang nito sa paghahatid ng serbisyo. Bilang sa mga serbisyong ito ang pagpaparehistro ng kapanganakan, kasal at pagkamatay na mahalaga sa pagkuha ng mga opisyal na dokumento ng mga residente. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang paggamit ng digital na sistema upang higit na mapadali ang transaksyon ng publiko at mapahusay ang kalidad ng serbisyong pinagkakaloob sa mga mamamayan. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga sa inyo mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
10: Heart FM, Balitang Mindanao.
5: Tatlong hotel workers sa Davao City, natagpo ang patay. Investigasyon po yung pinalalawak ha, ukol po dito. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, mayong buntag, detalye.
6: Samantala, inimbestiga ng Davao City Police Office o pamumunuan ng Dusitani Residents Davao at mga fire authorities ang pagkamatay ng tatlong engineering employees na natagpuan sa loob ng sewage treatment facility ng hotel sa Barangay Pampanga, Davao City. Inulat ang insidente nito lamang October 11. Ayon sa ulat, nagsagawa ng coordination meeting noong Biyernes ang mga kinaukulan upang talakayin ang mga pangyayari sa insidente at ang tulong para sa mga naulilang pamilya. Patuloy pa ang inaalam ang eksaktong sanhin ng pagkamatay ng tatlong manggagawa. Kabilang sa mga posibleng sinusuri ng mga otoridad, ang kondisyon sa loob ng pasilidad at iba pang salik na maaaring may kaugnayan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon at hinihintay ang resulta ng opisyal na pagsusuri upang matukoy ang buong pangyayari at kung may pananagutan sa pagkamatay ng mga manggagawa.
5: Oras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Tumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao. Balita naman sa iba yung dagat.
10: Heart FM, Balitang International.
5: Sinabahan sa Estados Unidos sa bagong kaso sina dating Venezuelan leader Nicolas Maduro at ang kanyang asawang Cecilia Flores kaugnay ng conspiracies to commit a torture. Ang bagong charges ay dagdag sa nauda ng drug trafficking at weapons charges laban pa rin sa mag-asawa na kanila namang itinanggi. Ayon sa U.S. prosecutors, iniugnay sila sa sistema kumanig gumamit ng arbitrary detention, karahasan at torture laban sa political opponents sa detainees kabilang ang ilang U.S. citizens. Ayon sa indictment, kabilang sa torture ang electric shock, asphyxiation, rape, forced nudity, matagal na isolation at psychological torture. Nakatagda magsimula ang trial ni Maduro at Flores sa Hunyo 2027 at itinuturing namang allegations lamang ang mga paratang hanggat hindi napapatunayan sa korte.
6: Sa iwalay naman na balita, 12 katao naman ang nasawi at 309 ang nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia na isinisisi ng Saudi LED OLED Coalition sa grupong Houthi ng Yemen kamakailan. Ayon sa koalisyon, isang krimen sa digmaan ng pag-atake na pinaniniwalaang isinagawa gamit ang misile batay sa isang diplomatikong source. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at mga mamamayan ng Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Sinuspindi muna ang operasyon sa paliparan habang patuloy ang pagsusuri sa pinsala. Nangako naman ang Saudi-led coalition ng mahigpit na pagtugon sa pag-atake na nagpalala sa atensyon sa rehiyon.
10: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
5: Sa ating balitang Bambala, kasan inaasang aangat sa number 13 seed si Alex Ayala sa Wuhan Open sa China. Katapos sumatras sa torneo, ang ilang top players kabilang ang world number 1 na si Elena Rybakina. Mula sa kasalukuyang world number 18, inaasang makakakuha si Ayala na mas mataas sa ceiling sa WTA 1000 event. Bagamat nakadepende pa ito sa official na draw at final player movements. Huling WTA 1000 tournaments ang season ng Wuhan Open at China Open bago ang WTA Finals sa November 8 hanggang 15 naman sa Indian Wells. Hindi pa makakahabon si Ayala sa WTA Finals matapos laktawan ng China Open para katawanin ng Pilipinas sa 28th Asian Games sa Japan kung saan nag-uwi siya ng bronze medal. Samantala, papasok naman si Ayala sa Wuhan Open na may dagdag na inspirasyon matapos makausap ang kanyang childhood idol na si Maria Sharapova, dating world number 1 at 5 beses na Grand Slam champion.
10: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
6: Nako, naging usap-usapan sa social media ang pahayag ni Sara Labati tungkol sa mga manikang Barbie at Annabelle. Nainuugnay ng ilang netizen sa aktres na si Barbie Impelyar Imperial at ang kanyang dating mother-in-law na si Annabel Rama. Oy, sa panayam sa kanya ng director na si Daryl Yap, tinanong sila Bati kung sino ang mas kinatatakutan niya, kina Barbie at Annabel. Ayon kay Labati, hindi siya natatakot kay Barbie dahil maganda ito at paborito niyang laruan nung bata pa siya. Mas nakakatakot naman aniya si Annabel dahil hindi maulaan ang mga kilos nito sa pelikula. Kumalat ang kanyang pahayag online dahil sa pagkakahawig ng mga pangalan sa dalawa na inuugnay ng ilang netizen sa dating ang asawa ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez kay Barbie Imperial at sa ina nitong si Annabel Rama.
5: May sinabi pa nga dyan, nasabi niya yung Barbie daw.
6: Ganda-gandahan lang.
5: Ganda lang. At pagkatapos paglaruan, ay, itinatapon na lang. Gustong paita.
6: Ay, alam mo yung parang may pinapainit si Sarah na hindi natin alam kung ano. Pero...
5: pag titingnan mo naman talaga din si Sarah Labate, talaga mag-iinit ka rin naman talaga. Dalawang init sa'yo kasi ulo mo. Kasi mabubusit ka sa mga statements din niya minsan. Pero may bagong boyfriend, ha? May bagong boyfriend. May bagong boyfriend. Parang Italian mucho.
6: Oy!
5: Ha? Italiano. Pero may pagka-Pinoy daw. Lumaki daw sa Italia. May opisina sa Hong Kong at sa Pilipinas.
6: Negosyante.
5: Maraming datong. Siyempre, maraming bulong-bulongan na mahilig daw sa datong, ha?
6: Ay.
5: Maraming datong. Siyempre.
6: Siyempre kasi magandang kaibiganin.
5: Hindi, tsaka kabawa babae ka. Siyempre, yes. Maghahanap ka na rin naman talaga ng yung secured ang future mo.
6: Diba? Abay, oo naman.
5: Doon ka na sa mga engineer. Mga ganyan.
6: May kilala ka mag-engineer.
5: Meron ako. Gusto mo ba?
6: Parang kilala ko yung kilala mo.
5: Ha? Gusto
6: parang
5: mo?
6: Kilala ko naman yung kilala mo.
5: Ilalab din ko sa iya.
6: Okay na ako.
5: Totoo yun. Sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, dalawa na lamang daw po. Dalawa na lamang daw po ang proseso para maabot ang pangarap.
6: Anong daw yun?
5: Ganda.
6: At
5: pagpupunyagi sa pag-aaral.
6: Ganda
5: dahil pwede maging puhunan para mabingwit ang milyonaryong yan. Tapos mag-aaral ka mabuti para makapagtapos ka at makaharap ka ng magandang trabaho at maging successful ka sa buhay. Kaya dalawa lang.
6: Paano kung ano? Anyways, lahat naman tayo may ano naman tayo. Yung tipong ganda, hindi lang naman ganda ng physical eh.
5: Yan.
6: Meron tayong ganda ng talino at ganda doon sa ating mga talento. So gamitin natin yung mga klaseng ganda na yan to pursue in life.
5: Yan. Para makamit tayo ng Italiano.
6: Na maging pwede kayo. At kaibigan. Pwede naman, it could go both ways.
5: Pwede diba?
6: Pwede. Oh. Kung ikaw naman, syempre, diba, yung mga, sabihin na natin na yung may magandang physical attributes ngayon.
5: Correct.
6: Of course, they tend to get also the ones who are also physically, ano din.
5: Attractive.
6: Diba? Attractive.
5: Pero, sabi nga, kapag sa pag-aaral, nahirapan ka, mag-apam na.
6: Apam is the...
5: Hoy, may mga ganyan.
6: Ay, mga sweethearts tayo.
5: Ano mga masama ron?
6: Yeah.
5: Wala namang masama ron.
6: Kasi mahal naman nila yung isa't isa. Wala namang problema doon. Kung kaya ka naman suportahan ng iyong minamahal, mapa-affirman yan o hindi, abay, okay yun. Kung ikaw naman, ngayon, alam mo naman, yung mga babae ngayon, strong independent woman na, parang gusto namin na magkaroon din kami ng sariling amin. Pero kung kaya kang suportahan ng iyong partner, bakit hindi?
5: Pero siguro doon mo na nakapangalan sa iyong yuta na palito niya. kasi mga kilala ko, ha?
6: Ay, talaga?
5: Hindi pinapangalan sa ano. May mga apam din talaga na mga mautak.
6: Ay, talaga?
5: Okay, siguraduhin mo.
6: Na nasa'yo.
5: Napagising niya sa umaga, lagi siyang nakangiti.
6: Ay.
5: Masaya. Para bilhan ka ng yuta.
6: Good morning, honey.
5: Sweetie. Meow. Ay, totoo naman. Tinatawa na lang namin, pero totoo yan, ha?
6: Oo.
5: Totoo yan. Sa panahon ngayon, practical na po ang...
6: ang mindset ng mga ano natin. Kaya, maging ano tayo. Doon din tayo sa love.
5: Yan.
6: natin yung
5: isa. May ano eh. O siya, sige. Maraming salamat sa iyo. Oh, sa iyong cheka sa araw na ito.
6: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
14: Heart FM, Showbiz Balita.
5: Lunes pa lang ngayon. Teka muna, ano ba kaya sitwasyon ng ating mga kalsada sa araw ng Lunes?
15: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
16: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
15: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
5: Nasa linya natin si HVG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
17: Good morning, Mar at Nel. Kanina galing tayong Baloy. May kalawagan ang Baloy Highway. Maliban na lang dyan pagdating sa intersection ng Cookman. May slow moving dyan. Diretso-diretso tayo papunta ng Gusa. Yung Gusa papunta ng Galaxy. May build up na po. Dumaan kami dito pa kanan. Papunta po kami ng Coastal Road. May kalawagan ng Coastal Road. Maliban na lang, Mar at Nel, pagdating dyan sa banda ng Agura, may slow moving. Diretso-diretso papuntang Gabukaya na maluwag, papuntang Corrales Avenue, maluwag. Nang nakarating kami ng Marcos Bridge, maluwag. Hanggang dito kami ngayon sa banda po na Save More, naghihintay po ng go nga signal.
5: Sa may pasahero ka, ano meron?
17: Meron si Ma'am from Toyota.
5: Sige. Sige. Ingatan si Ma'am, ha? At ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBC Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
17: Yan ang latest sitwasyon ng mga saadang nadaanan ito ngayon. At Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
15: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.
5: Aras natin, 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes o Oktubre 12, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
14: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Headlines sa ating balitang nasyonal, ICC itineklarang fit to stand trial si dating Pangulong Duterte.
6: Pao hiling ang dagdag lawyers dahil sa demand sa legal aid.
5: Arraignment ni VP Zara sa kasong grave threats muling ipinagpaliban.
6: At headlines, ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex sa CDO, nilinaw.
5: Sa balitang lokal pa rin, epekto ng El Nino nararamdaman ha dito sa lungsod.
6: At balitang lokal pa rin, dalawang katao na sawi sa sunog sa Barangay Nazareth, Pinsala, tinatayang nasa 800,000 pesos.
5: Sa balitang lokal pa rin, mga bagong medical workers na numpana para sa walong provincial hospital sa Misamis Oriental.
6: Headline naman sa ating balitang lokal, emergency response sa Valencia City ipinatupad matapos maitala ang mga kaso ng hepatitis A.
5: Sa balitang Bukidnon, para na isang estudyante mula naman sa Malaybalay City na sawi sa sunog dito sa lungsod.
6: At balitang Bukidnon pa rin, dalawang pagkilala na tamo ng Malaybalay City Civil Registrar's Office.
5: At ay naman sa ating balitang Mindanao, tatlong hotel workers sa Davao City na dagpo ang patay. Investigasyon, pinalalawak.
6: Headline sa ating balitang international, ex-Venezuelan leader Maduro, kinasuan sa US ng conspiracy.
5: Sa iba, yung dagat pa rin, 12 patay, mahigit 300 sugatan sa pag-atake ng Houthi rebels sa airport sa bansang Saudi Arabia.
6: At balita pampalakasan, Alex Ayala aabande sa number 13 seeding sa Wuhan Open.
5: Dati showbiz balita naman, Sara Labati naging usap-usapan sa pagsagot kung mas nakakatakot ba si Barbie o si Annabelle.
14: Heart FM Balita.
5: Oras natin, 10 minuto na lang bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ha? Ilang araw na lang ba bago magpasko?
6: Abay, eto, 74 days na lang bago ang Kapaskuhan.
5: Yee-hee!
6: Grabe, no?
5: Ho! Ya, tigiling.
6: Lagpas na tayo sa 75.
5: Lagpas na?
6: Sa pasadong Martes.
5: Oo, wala na tayo. Ah, di bali, pabagsak na tayo. Pabagsak na tayo sa Pasko.
6: Exciting. Exciting yung Pasko. Tsaka exciting din ha. Maraming aabagan yung mga sweethearts natin.
5: Ay.
6: In the coming weeks. Kaya padayon sa pagpaminaw. Magkita-kita tayo dyan ha. Parang kayo makabalan. Malapit na yan. This coming October 24.
5: Nagulat na naman sila.
6: Oh,
5: kala
6: diba?
5: Nila, nag-relax kami. Kala nila, nag-relax tayo.
6: Ay, hindi po. May niluluto lang.
5: Mas nakakatakot pag medyo nagpapahinga kami.
6: Oo. Kasi bongga yung nangyayari eh. Isang
5: joke lang,
6: buhusan.
5: Joke lang. Ay, magandang umaga. Lahat ng mga sweeters natin.
6: Hi, good morning, Angales family. Lagi nakikinig yan. Hi, Mami Lane, Sir Nicolas, kay Sir Glenn. Diyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Happy morning.
5: Marites, Makited, magandang umaga po sa inyo. Uy, watching here from Pangantucan, Bukidnon. Happy and blissful morning po sa tanan. Good morning
6: happy
5: po.
6: Morning. Ay, mula din dyan sa barangay 17, si Mami Lilian Puzongueye. Happy
5: aba
6: morning. Thank you sa pakikinig.
5: Ay, marami na yan sila dyan.
6: Ay, oo, dumadami.
5: Oh, si Amy Balumadres. Ay, Lola Amy, magandang umaga po sa inyo. Abay, good morning daw kay Clark. Oh, sa kanyang panganay na anak. Mami Marilyn Gonzalez. Marisa Doruin, Leila Naluan, Raz, Sheila Villacruzis. Gab-Gab, Gabi, and Greta. Magandang umaga po kay Mayor Miles. Magandang umaga.
6: Good morning. Good morning din kay ato si Mami Lilit. At si Ate Marifel. Oh, hey! Marifel Dikito Ahes. Shout out sa Team Turok Botoy. Thank you sa pagbayanihan sa gwapa na gitatong dalan. Wow. Uy. Well, that's good to hear. Ayan, happy morning sa'yo, Ate Marifel.
5: Remedios Gemelo, nangiginig all the way from Crystal Maramag, Maimbuntag, Mahaw!
6: Mahaw, ang sarap niyan. Loida de la Cruz, watching from Barangay Manoto, Quezon, Bukidnon. Shout out sa de la Cruz family at sa Dumandan family.
5: Ayun, magandang umaga. Inita ng bahaw!
6: Ay, lamig. Oh.
5: Jobby Ayo, magandang umaga. Shout out to Jov Ayo. Happy birthday. Happy birthday.
6: Happy birthday.
5: Baka,
6: anak pala ni Mami Jovi.
5: Hiring kayo? Hiring kayo ng tagakain?
6: Akala ko tagahugas ng plato.
5: Tagakain muna bago ka maging tagahugas.
6: Willing po.
5: Willing to kain and willing to hugas.
6: Happy morning kay Ate Marilyn Apolinario and Dab. Shout out sa Barangay Makabalan. Excited to see you. Yes, very soon ate. Regards to Miss George and Jason Steve.
5: Hoy, may bunda.
6: Happy morning. Hoy. Malapit na yan ha. Malapit na.
5: Tipunin nyo na yung mga Zumba ladies nyo dyan.
6: Ay,
5: ha? Oo, sa Makabalan. O, tipunin nyo na. O, sabi mo, huy, sa mga Zumba ladies, Zumba practice na mo.
6: Oo, mag-anata.
5: Kaya announce namin yung mga mechanics sa mga susunod na mga araw, ha?
6: Yes.
5: Ay, si Irene. Magandang umaga, Irene. Day, good morning, Day.
6: Good morning, Ate Irene. Eto si Mami Marilyn. Ayan, happy morning, Mami. Blissful Monday. And to all the sweethearts around the world. Happy morning.
5: Ayan, o. Then, sabihin na natin para makapaghanda sila, no?
6: Oo.
5: Ilan nga ba yun? Tag-ilan. Sa isang grupo. Apat, ano?
6: Apat, o. Oh.
5: Apat-apat sa isang grupo.
6: Maximum of four.
5: A maximum of four.
6: Yeah.
5: Minimum of three.
6: Yes. Yeah. Pagdipo na mo.
5: Sige. Pwede mapalalaki, mapapabae. Pwede.
6: Pwede. Basta ano, grupo.
5: Basta grupo kayo.
6: At meron din tayong community Zumba. Kaya magtipon-tipon na yung mga gusto mag-Zumba.
5: Yan.
6: Yung mga magsayaw sa'yo ni Mommy and Daddy. Ala, magtipon tadi ha.
5: Masaya yan kasi masaya. Habang nag-Zumba kayo, kumakain kayo ng champurado.
6: Ay, oo. Diba? May papamainit.
5: Oo, may papainit ng sigmura natin. Kami ng blaha sa inyong gamay ng pamahaw diha. Diba? Yes. Kasi nabijoke pa yan.
6: Meron pa, may contest man. Ako, ang daming aabangan dyan mga sweetheart.
5: Ako, malupit yan.
6: I-ready na din ang inyong mga bosses, yung mga inyong panlaban ninyo.
5: Dadaling ko yung boss ko.
6: Ay, yung boss mo.
5: Kasi bosses eh.
6: Boss. Ako din. Pupunta sila doon.
5: Pupunta sila doon. Alexandra Oril, magandang umaga. Naminaw din rin sa may Purok 144 Kadingilan, Bukidnon. Uy, may buntang.
6: Happy morning. Kay Maricon Mirabite. Oh, Mirabite. Ayan, watching from 21st 20th Street, Upper Nazareth. Magandang morning. Thank you sa inyong laging pakikinig.
5: Aba, dami nang ikinig sa atin. Marami salamat ha. At sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga patuloy na nakatutok. Naka po, dami-dami po mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Abangan natin lahat yan ha. Tapos yung mga iba pa mga pangalan na mababanggit namin, pumunta na kayo dito para ma-claim ninyo ang inyong bugas at ang inyong mga groceries. groceries.
6: 14 days lang yung claiming period natin.
5: Science.
6: And speaking of yung the prices rise, hello sa mga taga Kevin Enterprises watching and listening right now.
5: Oy!
6: Oh, sila Miss Alfie, Miss Irene, Sir Dennis, Sir Jasper, si Sir Kevin, lahat ng staff and crew at yung mga shoppers early this morning na alam ko nandyan na.
5: Ay, magandang umaga po sa inyo
6: dyan. Happy morning, happy shopping.
5: Oh, may sipon cake dyan.
6: Mas mamaya.
5: Sige, sige. Oy, dalawang minuto. Ito na nga, bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid bali.
6: Nel Arsaga.
5: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
18: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
19: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
19: Ay, wala ko'y sukli.
21: Walang sukli.
22: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
23: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
25: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.